0: Amaba medimo go tsala la letse.
1: Ntate, hantsi ke lukisa bo stole, ntse ke lukisa bo stole ka po wena ka nete ka po so bata tse bo monna tlhapi. Eh, ke a utlwa go sefua so tsere ntate ke ga. Mohlomongwe
0: tsa bo.
1: Eh, ntate. Eh, ntate, empa jo la re tla me o sebeletsa ba so ntate. Di a jwang?
0: Ah, ke go dumedisa ke dumedisa la mme sa la mme sa ha o sengwa le tati. Ka la bobedi ka nne ta molimo. Ah, ka nne mo ga ka hlile ba sotho ba teng. A ibuya la la tena ba sotho ba teng hle ke na go yana ba tsena ka yana le na go ya dumela wa tsiba. Le na go ya dumela empa he. O la tela tela ke neng ka yona ka nne ke ba rantsa ba itamela hantsa fela la ba le teng ha ka. Go bona ga ha ba fela ba le teng ma sa ba bona jo go na ba le bo mo bona ba hle ba teng ha sa ba le tena. Ee, mo ngaka ja khwanga ka fela ona yo ro ba so tunga ba tlo go milisa fela ona. Ba bana na ta la city bit mane se ba ke sa sa mo tsheni, ma bana ja lo a sebetsa. Empa ona ja le na go ntse na sa ntse ne ma go tsata ra se piti piti. A ngire nta lo go bona go ba so tuba se ta ntse mo no. O se tera ma mo ke teng ye mo mana na di patun tse na tari ka so mo na milis mo na. Bona mo ntse ba fiti sa teng mo ke di nyola le ni tsago. Lo bona go tase tsa ka di tselane tse mona go ya mane di hampunya ne u seisi ka dunjo nge mo le tene pore sara tawala speed bit le tene mo bona ba so tuma tsela ntle mo le tsana di goloi tsena di feta ntle ba ne le ke na go yana lo ga lo senje na ba kena ka top ke na go nyane ba tsanyang ka di le ni tse tha go hla ka ntla o topo kena ka ga topo mme ga tlame ga bona go di ba ke ntse tse di bua ka tsona shile ke teng ba nko na bolen safety a holo le safety makolo ho le safety di ka tsena ka go a la tsela mazoma ne ba ya se ba ke tsantsa le khala ne mane kana le mapolisa ta ra se bitse bitse mon ba bona ano a se be tsa mpontso se bitsa ke se le mapolisa ano a sa ke taula di mama bona ano ba se re tsana ba tsela men tsa ofa ba shema mapolisa ano ba tloela ma bona ano ba bona ano di ma holo a ta ba fosi ja ka ba sheba ga dile pole sa le teng ka moro no
1: ya
0: ntate a ya se di go ntse sa sa ta bonse ke le mane le pole sa ta ra speed bit le teng mono bona ba so ba feta ntse mono bana ba di kela mbong ka motsela ene ya mane le excited le ba feta mba ya mane ya MC o te mono bona pole sa le la motlotle go ba ntse ba feta ntse mono ba so tsa ja le ka o tsa ba ke tsana sa go mane ntate go hona le mono mo bana bana ba kena ga nyulu le ke amba ba ngata bana ba kena ga tsa ka mono le pole sa le temono bona ba bana bana ba tsha ba tsela ntle mono sena tshisa leto le ya msimane di patlunze ntle mono na le pole sa la tawala se di pete mono le lona le ntle le bona ba so tswa ntse ba feta hantle mono kena mesebetsi ya bana ka ofa bana sena tshisa ba ne ba bona ngata ba se di pete ya ms ka ne tona ha se be empa le pole sa la tawala se di pete le mono ho nka maemo ano bona ho ntse di tsama hantle. A nka hlarisa tsa fela mong a ka go tswa hona ba le ka nete ha ona tshitshwa le thwe ka tshitshwa go ebe ba so tuba ka tsama hantle ka ba tswara di go tsa mmile makolo o tlana ka pona ka tswa ka tsa go nako botsa tse tla be di shwella ka tsela o le ba le le ngo mona ge re shwile ka tankeng ha se na mafuka ba ne di bunyane ila shwa ka tankeng ala ho finyana matha ka tshutshara yana sai a tsela ngwana mo so tuya bitse ya ba tla di tshitshwa di tswella pele ha ona ona tshitshwa ya leto
1: e ntate
0: tsela mo nka go re ja ba so tuya ya tsaka ba tlo go mele bana bana ba gona ba banyenyana ba dana ba di tsa so bana ha o lumana ba di kolo bana o ene sente go kolo tsentse ke go komela e loge ka ga ha ikino ba ku ha o tla o shebile mwana mo di tsa so di tsela mpoko tsa le biro go le sale le teng go pole le siko ba ka se le tengo go pele se go ba neng go ana me se ba go kwana sa belo sa yone ya lo tlabala motho a tlo tsela mona a bua le mong go kwa le fono a shebile kwana a ba ta tsiwa wena o le le pore sa tola o ba nga sa go bone ene ke se ba ke ntse lo go mo le mo o itselela fela ba na le le tsoge o ana ma tsigele tsile ntle le mona mong a ka ne ba ta feta ntle ka mona ka ntse fa wa ne o tsena ga mo se se ya bana ka o papana mong a ka tsena bo tata ba le
1: e ntate o tsaba le ke bone ka le tlamela ke le tise le tsonyana ho duma mola bona hore tshebediso ya di phone o ntso ganna e hlile ho hang ho ba
0: ya la dira di tsanga ho lo bane e ba ka le dipodi ka ba mo futa ho lwalo o tsaisa batho di tsa so tsela tsa mo di mo phone o ntsa se di tsa phone a ka nna to tla kwa ntse tla mo sebeka nyalo ho fe bolo e tsa be di ema o tla sa di bona u tla e thula ba nngwe ho phone o go lahle wa phone wa lahle ba ka tsile ka nne
1: tsa ka nne te ke tla me ke le tise mo le tle tise le tso hona mo
0: e
1: ya ntate ke le tise le tso ka nne te hle re bona.

Setho ba batla ba ile ngwa thelwa. Marola mesi la khaiba. Majara fun kama hika. Di khabane tsa moshweshwe. Ma para kubo ama. Di jotjela. Bana bang khaurise e mo tsana fitwane. Bana ba tariya tse. Bana ma khulma tsuba. Sechaba sa ho bewa pele. No kiteka dile mo tsema khulama be di tsaba sa swetu se teile mane tsa ho swim ho rongwa khotla. Ultimate radio. Leona, ha ite ke morwalo. Re ketika ka manana a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ka diketekang lemo tse leshome le metso e robedi Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba hao ba letsatsi le letsatsi. Labone le leng le leng, selemo sa hao sa Ultimate Radio se ka utlwisetsa manana a hao a letsatsi le letsatsi ka puo ya hao, puo ya heno, Sesotho se mathemalodi, ho tloha ka hora ya bohlano hoseng ho fihlela ngwana a tshaba. Hopola hore tsena di tla ho wena labone le leng harabeke. Ultimate Radio e nna ka letsa Basotho bohle dilemo tse 200 tsa katleho, phunyeletso, tswelopele, bophelo bo botle le kgotso. E tswa ngwana kgotso ha lebaletsa kgotso.